Ako ojumo o. Ako ojopo awon koko oroyin lo nde se ti gbo yin lati ikanni kanga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM. Oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin. Are Bola Tinubu ti sise loju eto lati se afikun okun idasi ododun si eka ohun osin torileede Nigeria pelu owo eleeto ju bilionu $2 lo lati gbe orileede yi si arin gangan lewaju ninu ipese ohun osin nile adulawo ijoba apapo to fi mo egbe awon agbejoro orileede Nigeria ati ajo sokan agbaye tun ri soto oro iranwo awon omode pelu eto osuna iyan ajo UNICEF lati se ifilole ajo sepo lati se imugboro anfani fun awon omode lati le leto si ofin ni awon agbewe ti won ba tin doju ko isoro wa pa julo laarin awon omode jake ijedo orileede Nigeria Gomina Ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde lo se ipade pelu awon oludije dupo gomina labi ase egbe osilu elege APM awon to wa ni apa gosiwo orun eni to ti figba kan rije igba keje are Atiku Abubakar en lo tin pe are Bola Tinubu nija lati salaye oro lori awon akojopo iroyin kan nipa owo kan to je 20 billion owo le okere dollar to je owo owo ise akanse to nfesun kan wipe o ni se pelu enikan ti se Gilbert Tagore to je alabasepo tipetipe are na Minister Olu Lewa SCT Yesom Wike in lo ti ko awon akojopo iroyin kan tin pe on lo bi in lo koko lati di adari agba fun ipolongo are ni inu egbe oselu APC saju eto dibodun 2027 Minister eni to je olori ijoba ilu Israel Benjamin Netanyahu on lo ti ko eto kan ti orileede American lewaju ti a ma se buwolo eleyi ti o fi alafo le laarin ohun ati are Donald Trump bi won tin gbe igbese lati seto buba won saju eto dibo Eyi lopin akojopo awon koko iroyin fun towuro tuni ederapo mo wa le ago mejo owuro lori agbeyewo iroyin agbon magbe oye Olorun Adegoke loniroyin yin aseun te n gbo wa o eku ojumo

0: a je pe ka ma kira wa ko ojumo ko ojumo ko ojumo mo ni gbogbo bi kebe te ba tin lanfani lati mo gbohun wa loro otuni e ku ojumo esu ku ojumo mo ododun bi salafia laji a ku ojumo tuntun oye to la pregede ko ojumo to mo wa yi ojumo ayo ojumo odona alafia aiko ti se bale oro oni o je fun ko wa wa lase ledumare mo tun kiyin e kaabo sori akotun eto yin eto wa agbeyewo royin agbonmagbe loro otun ninu nebe ta ti mon lanfani lati sagbeyewo awon iroyin lokoko ojo kan bi tin jade ni bombo lorilede wa bi tin bo ta bayi la wa se kini o la wa ntewo gba ni gbigbona feli feli ni ta si mo jajule ta mo gbe se ti gbe eyan mo orilede Nigeria pe o ya o be nkan tun se nlo re o bo tun se nrire o lorilede Nigeria tun ti denu gege bi se wa loni oni lojo segun ojo kokanla ninu osu kejo yo ti eto de ni kankan oun sa nlo fe ni adupe adupe lowo Olodumare emi wa to bere osu yi yo yori e lase Olodumare ke osu yi nikan o titi odun igan a lo ja a tun mu mi ninu alafia ninu ilera to peye lase Olodumare egebe ti mo epe lori eto agbeyewo ojo agbeyewo royin agbonmagbe ni gbogbo ojo segun emi at ambassador wale egbe wo mi alade boys bi mo ti mo npe won emi ati won laje mo lanfani ati ko worin wa nu kulu ta jo mo se kini ohun ti mo ndun ti gbogbo fi mo nka se pelu idase eyin ara le ene fi mo ndun te mo larinrin en yo loni lowo button mi fun to ro tuni en ri baba yelo mi daada be mi ti mo npe won na awon lowo button wa fun to ro tuni ti won ba yin kini oke ti won ti mo ba ngbe ile te eyin ara le te fi mo gbo wa ketikete en yo ambassador wele egbe wo mi won ti wa ninu kulu loro yi pelu mi oya ambassador e ba nkan won ara le
1: e ka ro gbogbo le mo kiyin teso teso lai gbogun wa o mo kiyin pelu owo alaafia ti mo gbe wole laaro yi lagbara lowo Olorun ile atona yin o ma ni daru
0: amen o
1: alaafia to peye Olorun o fi jinki ko wa wa
0: amen
1: a tun ti de gbogbo eyin olugbo wa ti n tesi si wa 89.3 FM ni West Radio B ibe lati kale si ambassador wale egbe wumi baba one nation
0: e se won ambassador wale egbe wumi baba one nation eyin ara ale ohun ambassador na le ti lanfani ati gbon o ya o ka mo fa koko sofo tori akoko duro teni kankan ena fi pe ja itana to nbo o
1: tutu to si dara ma duro dojo ola
0: tori pe akoko osure tete ojo oduo en lunch e nu ke yan tete se kini ko tete se nti o se lodu ojo o jara mo se ko kara ma se kini o tete mo ta jero
1: abi o ko lo mo ti
0: ame o lase Olodumare gbogbo ni sowo mo kiyin o oni sooba oko oba adobo ni sayin lese ya loja baba loja atajere o e ni pawo oran e ni pawo obu lase Olodumare boyo ni se rin le yin ni te nwa ko awaye lemo wa e ni rija ogun lase Olodumare gbo yo wo e ka yo wu teyin tin sise e mo lore e mo bore ni a ni rogun won fi eyan tele oko wale Olodumare o ni je kan fi eje yin patiti laro lase Olodumare e mo lore e si mo bore ni saju on gbogbo oruko temi o yi pada oye Olorun Adegoke loruko temi nje ikanni kanga gbonmagbe Bells Radio 89.3 FM ona letin lanfani lati mo gbohun wa kitikiti loro yi lori eto agbeyewo royin agbonmagbe ba tin soro yi ago mejo o ti koja aseju meje ninu kulunha hin boya yin tese n darapo mo wa fun gba akoko e mo gba pe e lanfani ati lo gbojo gewo wa lojo opo okan ibani dore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page ele fi ari wi sin yin sowo sabala ri wi sin e fi nkan to ba wa lokan yin e fi sowo be aka jade fun omo Nigeria Wells Radio 893 FM fan page oya o e ja tun jo se kini o won ba ti jo se ko le dun ko tun se larinrin ba bo ti ma ri e ko tun dun oju ta teyin wa lo oye je nsare mo ma won royin ohun loloko kan ojo kan ba won ewo ni nfi bere je nfi punch bere ke ma punch e bi punch se punch e juta awon akori eleyi to wa ni waju mi lo ro tuni ninu iwe royin punch to jade tun toni ni oju iwe akoko re ibe lati awon akori belenja kokan eleyi tan ko be akori eleyi ti oju mi ko ta kan ri on lo pe awon ipinle meje niye to fi mo olu lewa FCT won pe won ya owo won ni ah owo ti won ti to je pe owo gbese tan nile won ni owo ti won nile bi owo gbese enyo awon apinle mede to fi mo FCT won lowo tan nile owo gbese won lo to otale ni odunrun o din 5 billion owo naira to je pe gbese ohun to gbenu oke city ti tele lo iyan 355 billion naira otale ni odunrun o din 5 billion naira 355 billion naira oni owo gbese ohun tan po tun gbenu oke si laarin inu osu meta oju iwe kokandinlogun iwe iroyin punch to jade fun sowuro tuni eni akori ohun wa e gbo balance iroyin e ba ba ti dagbon be bakan na mo te waju akori mi re o lori oro eto odibo ipinle osun e oju aba meta yi oni won di ibo ohun won ni awon ohun elo ti won e dibo won ti n gunle won ti n gbede ilu osogbo te pe gbogbo awon ti n gunle loko kan ejeje si olu ile ise ajo to ri soro eto odibo nibe niyan ni ilu osun won ni yan ne kako o won ni pelu awon agunbaniro bi egberun lona ogbon niye o je pe won ti tu won ta pe ya e ma lo baye bi bayi la pon yin si bi bayi le pon yin si ti won lo se ranwo fa won osise ajo inec lori gbogbo eto to ni se pelu bawon eyan o ti ma dibo se mo pe ebe eyan ba en to ba ma lo bi tan ti dibo daada o ti ra won agunbaniro to je pe won o mu bivas dani ti wo ye esun mo bi mama won mo ran awon osise inec won mo ran won lo te pe won o jo ma se gbogbo to ye se tawon oludibo fi raye dibo lakoko to ta te to ye ona ti tu awon agunbaniro ta ke se awon agunbaniro nikan o koda won pe awon omo ologun na won ti da won na ta awon omo ologun won da bobo ile ise ajo inec ti o wa ni ilu ohun koda akori mi ibele nja kan to wa labe won ni bi aya adeleke bo ti se lewaju ofe onu an lodi si wahala to n ti bon ti n fi pampo fin gbe awon eniyan won o na se kini o jade ninu iwe iroyin punch won ni fun odun 2027 eyin odun 2027 ta n wo dede lo kan yi de ba gbagbe odun 2027 eto odibo gbogbo o waye won ni bawon egbe oselu alatako ma ti se beri oro lori wipe ewo eja pinnu lori ifakale oludije kan soso e mo po loju iwe kesan iwe iroyin punch to jade fun toro toni lo ti jade Vanguard ati Nigerian Tribune awon o gbeyin lowo mi looro toni o won pe idi ti a se seto ati gbe igbese idi te gbajoba ologun si Tinubu ta lo so be ogagun maji ti won feso kan ti won ba sejo lowo lori ipo fe de te gbajoba o fe doju ijoba are Tinubu fe soju ijoba won de o fe dajoba are Tinubu lagboda na o ti wa soro oni idi ti mo fi se be mi ko maji lo so be o pe idi to n fi se be re o salaye oro e gbo baba ti dagbon be oju iwe karun iwe iroyin Vanguard to jade fun toro to ni bakan na o ni akori ohun wa Nigerian Tribune na gberoyin ohun o gbeyin lowo mi looro toni bi awon omo ologun orilede Nigeria bi won se dola awon eniyan 23 niye to je awon ero ti won lo jeje njeje won tawon atilawe agbebon ti won ji won gbe nipinle Samfara ona jade bawon omo ologun ti se dola won oju iwe kokan de logun iwe royin Nigerian Tribune eleyi to jade fun toro to ni bakan na oni o ti bo ta bombo bi awon egbe osise NLC ti o fi mo awon obirin bi won se n bere fun eto odibo alaafia nipinle Osun tan ke gbaja re pe eto odibo alaafia lafe o e dibo ni rorun e jo lo ni gerege ni rowo rose lai si wahala lai munira dani o eto odibo alaafia nla mo fe a fe wahala o bi won tin ke gbaja re baun egbo baba ti dagbon be koda ninu iwe iroyin Nigerian Tribune na iroyin mi re to pe emi o mo mo ni je baba asale tabi baba ngbejo fun eni to ba sase yori to ba ile gbapo gomina lowo mi bi n ba pari isa mi o ta lo soro hun gomina ipinle Oyo eyan Makinde oni me ro se yi Makinde o lo foro ohun lede pe be tin wo mi ni di baba ngbejo abi baba n baba asale kankan fun eni kankan pe en tori pe mo ti wa sakoso ohun mo ti fi ipo ohun le ki n wa di baba ngbejo baba asale ti a ma pe mi ni mo da si oro won ti mo dari won emi ko won o ni se be Makinde o foro lede egbo

0: ta oya e je ma mu royin ohun lokokan ejeji ba ni papapa iroyin akoko eleti mo kokko fi side looro yi ninu iwe iroyin punch won ni bi awon ijoba ipinle meje niye be won ti se fikun gbese won to je pe gbese won se kini o tun gbenu oke si ninu ilaje akoko odun 2026 pelu awe tun wi oro won nipa wipe awon gomina o ya owo tuntun fun ini isakoso won fun awon won anilo ti won fi n se isakoso won tan pe won o yawo kankan se won ni owo ti won je ngbese o tun se kini o tun gbenu oke si gbese ohun o roke labe ijoba apinle meje pere ni awon apinle me awon awon apinle mokandinlogbon miran awon ti won won se akosile pe gbese ta won jawale sugbon apinle meje gbese ti won se kini o gbenu oke si ni laarin ojo kokanlelogbon ninu osu kejila odun 2025 ati ojo kokanlelogbon osu keta odun 2026 gẹgẹ bi ile-iṣẹ alamojuto oro gbese yun dmo bi won ti se fi lede awon ipinle ti gbese won wa gbenu oke si lara awon lati ri olule wa fct won ni gbese won o gbenu oke si olule wa fct ipinle edo gbese ti won na o gbenu oke si bonu gbese ti won na o gbenu oke yobe ko gbeyin benue kaduna to fi mo ipinle nasarawa pelu owo ti se otaleni odunrun o din marun naira o tun wa le pese pese o gbe die pon seyin ninu royin na lati ri pe e to ti egbenu okejo to je pe ibi ti gbese ti gbenu okejojojo won ni olule wa ni fct won ni titi won lo gbenu okejo won ni lati bilionu meji din ni adowa bilionu meji din ni adowa o gbe merin din ni adorun pon seyin eyan 188.86 billion naira won ni owo ohun o si fufere o si wo bilionu orin le ni odunrun le mesan o wa gbe meji din ni adorun pon seyin lati 188.86 billion naira o si wo 389.88 billion naira to je pe bi igba le ni okan bilionu naira lo fi se kini o lo fi fufere okay ni fct ni kanu o FCT ni kanu won ni ipinle edo lo tele lo se number 2 bonu o lo se number 3 yobe na tele ni bam bam bam na ti tele ra won to je pe gbese won se kini o gbenu oke ti e wari ninu akojopo oruyan hun won wa pe o se se o ko je wi pe won o yawo tuntun boya gbese to ti wa nle ni sarajo to fi de po gbenu oke o se se be nitori nibe re osu kini yi ijoba ipinle kaduna won wi pe awon o ya owo kankan awon oyawo kankan won ni se wari ijoba to lo tele o la won gbese kan le ijoba ipinle kaduna won soro ni ibere odun yi lolu osu kini pe awon oyawo kankan sugbon ijoba to lo tele o la won gbese kan le iroyin ohun wa gbe pe o se se tori kaduna na wa lara awon ipinle ti won so pe gbese won se kini o gbenu oke si iroyin wa gbe pe o se se ko je pe won oyawo tuntun boya won eyi to wa nle tele eni kini o lo gbenu oke sugbon wa ba ba ri re ju gbogbo e lo o na ni wi pe gbese awon apinle meje o se kini o gbenu oke si awon apinle yoku awon se sakosile pe gbese won se kini o dinku niye baba wa ni sakile ri so soro yi
1: tu adupe lowo olohun lekan si pe ojo oni ko layo fun wa e tin se ojo isegun ti a ba n soro lori oro gbese o se gbese fun awon ipinle o ma nje ohun to nya mi lenu ni opo gba bi pe gbese sa ni a ki gbo pe ipinle kan ko je gbese so gbese iru gbese pon lori lede Nigeria ni papa nigba ti a te tun wa gbo pe owo ti ijoba apapo ma n fi ranse si won tin se owo ti won ma n lo fun ipinle kookan obugogo si ju ti atẹyin wa lo leyin to je pe ko ye ka ma wo pe ori ipinle kan tun je gbese se mo pe teyan ba ta ba fe se eto suna ona ti yan fi se eto suna ti owo ba wa lowo yan ni pe yo base agbele ori osun won owo ti o n gba ni o pe ko pe agbele ori osun won yen lati ri wipe oun fi se kini o oun fi tun ipinle ohun se gbogbo awon kan to ba ye ko se nipinle re a le se ki se pe yo gbe koja yo gbe koja owo ti won fi ranse si won latoke to ba ti gbe koja automatically eje ka bere lowo gomina be pe kini won fowo yen se nitori pe ailoselu awon olo awon ailo to awon oloselu ki je ki agberi won je ailo to won awon oloselu ki je ka gberi won je ta ba ti so nipa pe won sanwo osu right won se en to gomina mi o se daada ninu e to je pe awa na mo pe awon gomina kan se daada ninu e ti won o si je awon osise won lowo sugbon awon gomina ti won send allocation si lati oke eyi tun se owo na fun ipinle kokan ti won send e si won ti won tun wa nkorin gbese mo gbese o da be ni wi pe teyan ba wo daada o lowo kan wa mo karuru nu ti o si ye ko ri be aya ti to ba je pe gomina to ti wa ni apere yen tele tele to ti je gbese sile gbese yi ti won ba yen ini awon o mo sise to lati ri pe ki won san nitori pe gomina mi ko to ku lori apere o ti le je gbese sile sugbon ki wa se iru akoko yi to je pe owo ranwo ti ijoba apapo ti yo lori oro iwe epo o je ki allocation ti won mu si ipinle kokan ko bu gogo si so ipinle to ba wa nje gbese e je ka bi lere pe bo lo se na owo yen na nitori pe bo ba ti e wa je gbese nje gbese ti won je yen gan nje won na sibi toto tori pe iyen gbodo agbodo ma bere lonu okan ara won pe nje won na sibi toto nje bi won se na sibi toto yen ti o ba je pe alaga ibile ijoba ibile kokan ni o ba capable to je pe won owo re o nje gbese ninu e e je ka bere lowo alaga yen sugbon ko fe kan awon alaga yen lo titi nitori pe won lati gbogbo governor state kokan won fun awon alaga won laye lati le daduro bo se ye ki won daduro so ko si biti ko si gomina ti o kan ni labala yi to ba wa ri be owo ti won na yen nibo ni e je ka bere lowo won pe bo won se na to fi de bi pe won tun wa nje gbese kun gbese e me je ka gbagbe wi pe awon na npa owo wole ni akata won ni ipinle won boya lori eto irinna boya lori eto raje boya owo ori papa ti won ti awon eyan san so idi ni to fi dabe ni pe awon na npa owo so ta ba wa nkorin gbese ta nkorin gbese n gbogbo igba o dabi eni wi pe owo ti inakuna ina apa o nwaye fun e meje ka gbagbe wi pe awon kan wa ninu awon gomina to ti lo tele tele ti won jese bi iru e na to le sele sawon gomina mi ninu won to je pe 36 la ni 36 state governor yen kimi na tun jese bi e wo billions of naira ti won ko lo emi o mo bi ti won fe nawo yen si owo to ni ko lo sorun owo to po to mo pe to ba ti ku nbe tan awon aja kini aja aja oyinbo won o bere lowo re kini mo mean by aja oyinbo o ni wi pe awon ti won je ti an yan si agbon ni be won o bere lowo eyan na so idi ni to fi dabe ni wi pe won gbodo mo sora lati se pe kini o ki won na inakuna won ni inakuna ni pile ori buruku iwa apani fa saba bi o si awon apa ki ronu atubo tan ojo ale ko je nkan kan loju won won anawo danu bi eni ipe nja so imagine that so gbogbo awon nkan won yi ni lo ye ki a ri wi pe and try lati wi pe aka defend ta ba ti wa lori apere boya governor kan o kowo fa awon commissioner kan e be lowo awon commissioner yen bo ni won se na owo yen na boya board kan boya board chairman kan le kowo fun boya awon committee kan teyan ni e beere lowo won bo won se na ka won na se alaye pe bayi la won se bayi kasa bayi kawodi sugbon ilu to ba ti je pe wo bo be ko ko ti e se mi o ko temi in lo ba wa lori iru orilede be e ma ja tan ra wa je awon ti won wa labe won na ati le ba won wi ko ni sese o e ma ja tan ra wa je ati le mu won ko ni sese o so idi ni to fi da be ni pe gbese lorilede Nigeria yi ta ba nkorin gbese akoba nla lo nje fun wa ti si se nkan to je pe eyan gbodo ma gbo seti bo si gbo je niyan
0: oda e seun baba wa nation pelu biti biti owo ti awon agbewon to nri si oro asun ati ipin owo fun awon en to wa ni sakoso ijoba eyan FARC ti won pin fun joba apapo ni o ijoba abile ni o ati ijoba apinle to je awon owo ti won ya soto to je pe lenu ojo melo yi iroyin gbe bi owo won to se ru gogo si to je po tun gbera oke koja atateyin wa lo baba wa nation pelu

0: akọ̀wé ìjọba e pe o fe ni se pelu pe a n fowo fe mo fi rabo se gbugbe bawon e bo ti gbe gidi na bi ajo to ngbogun ti wa jebanu ati idibaje yesisi bawon na ti pe e wo e gbe gidi na asuwon ye e ti pana ko to de pa re tinubu pase pe a e si ile pada tori sirisi bawon bawon tin sele ni ipinle osun saaju eto odibo yi lana ode yi oni royin tun gbe bi aya adeleke fun ara re bo ti lewaju awon obirin ti won si se wode onife o na pe e dakun eto dibo to nbo yi e mo ko awon eyan laya je e mo ka awon oludibo laya de mo da wahala le e jeke ti eto dibo yi ko lo ni rowo ro si lalaafia e si mo foju sun awon olori egbe oselu accord e mo foju sun won ma na won gbe won janto janto ti won se ife o na ti aya adeleke lewaju re sugbon lori oro eto dibo lori oro eto dibo lapapo tosun yi awon eniyan awon morile ede nigeria fin se apere wipe eto dibo ti o waye losun lojo aba meta yi oni o je ka won mo tawon morile ede nigeria tin ko ti won se nfi akoran tere sowo kakiri baun eje mi na wa gbenu won so kin gbenu won bere bere yun lowo yin awon morile ede nigeria nbere wipe eto dibo yi won ni ni o safiyan boya amopitan ti salaga ajo INEC boya o nsise fun eyan ni o boya eyan kan ni lo tabi o je olotito eyan to le da igbese re se ti o si tele ilana otito ati ododo won le to odibo yi lawon emo latari bo ba si lo laisi koko laisi magomago nbe pelu e na awon eyan kan pe kile ti ro kile ti ru pe bo le ti pe yo ri se mo pe eto odibo ti nbo yi awon kan ti n gbe igbese lati dowo wu funra awon to je pe koda awon ti kole baba wa nation yi lo wa je nbi ile re bere pe e foju oye wo oye lagba wo lori oro eto odibo ti nbo nipinle osun oye banji adeleke awon egbe oselu mi na wa nbe o ti kaluku ti won dije dupo gomina ti ko wa won si gbiyanju lati je ka awon eyan se ti wa temi ni e se temi ni e se ki le ri so soro ohun se amopitan o je wa ara re bi olotito bi ba awon eyan ti n bere abi idakeji de ba won mi na tun se so e soro lori e
1: e se se ri eto dibo to n bo yi ni osun ba awon eyan se so pe ni won fi moru iṣẹ́ ti amopitan fẹ́ se fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní 2027 nítorí wípé ìgbà kan ni free and fair election wà táwọn èèyàn ó dìbò tí ò ní sí wàhálà one tí ò ní sí wàhálà wípé ẹ̀dìbò ẹsẹ̀ bẹ̀ ìkíní ẹ̀kejì tí ò ní sí wípé wọ́n ń dúmọ̀ hurumahuru máwọn tí wọ́n jẹ́ olùdìbò nítorí pé ṣe mọ̀ pé bá a ṣe wà lórílẹ̀-èdè nàìjíríà yìí oníkálukú láyà jura wọn lọ kí ẹlòmíì rí ọlọ́pàá lásán ká tó wá sọ pé ọmọ ológun yóò lòun ò ní lọ kinní kan ẹlòmíì bó bá sì débẹ̀ tó bá ní kóun fẹ́ ṣe ẹ̀tọ́ nígbà bá ti ń wo ọ̀tún ti ń wò sí àti lè dúró yóò dogun fún un náà àkọ́kọ́ ná a ò lè sọ pé kí ọmọ ológun pé kí wọ́n má ṣiṣẹ́ tiwọn nítorí wípé wàhálà tó lè ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mo tún wá fẹ́ sọ ní ìdàkejì wípé bí ọmọ ológun bá wà ńbẹ̀ àwọn wo ni wọ́n fẹ́ sọ ganan ká kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ara wa àkọ́kọ́ in tá à ń expect pé kọ́mọ ológun ó ṣe ni pé kán mọ̀ jẹ́ àpò tí ibò gbé ẹ̀kejì kí wọ́n mọ̀ ṣe màkà rúurú níbi tí wọ́n wà ẹ̀kẹta kí wọ́n mọ̀ dá wàhálà sílẹ̀ bóyá ẹnikẹ́ni wà tó èèyàn kan wà tó gbébọn lọ́wọ́ tí wọ́n tó ń lọ tí wọ́n ti rójú rẹ̀ ojú ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa study pé irú ẹni báyìí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe rè pé ó fẹ́ lọ ṣe jàǹbá níbì kan ni mo rántí àwọn ayé ìgbà kan tí wọ́n máa ń jí àpótí ìbò gbé tó jẹ́ pé gbogbo àwa tá a wà ní polling unit lọ́dún tí mò ń sọ yìí àsákò ní ibẹ̀ ni o nígbà tí àwọn kànàkórí ajímú tábàjàgbọ̀n tí wọ́n débẹ̀ awon la npe nkan kan ko ri awon tog awon eyan to je pe eh won be ni ise ise ibi tori ise ibi ni ko je apoti gbe kan fun e lowo se ni bi to ti lo je apoti gbe se won o ki pa won ni pa yan ni be tabi won o bi won ba pa won o ni soda labo ara so idi ni to fi da be ni pe o da ba won ologun se wa nbe sugba won ti fe ka fe ko won so sugba won ologun gan gbodo tun careful won gbodo tun sora lati le ala o party kokan lati ri yi pe won operate lati ni agency ti won koni lo da ki omo ologun ologun tabi iba josise kinan pe emi o te ro pe o ye ki awon soja ki won do sinu ibi polling unit bi ko se pe agbegbe kagbegbe
0: olu le se awon inec na wa na so
1: olu lu se won ni won wa
0: tori awon ohun elo tan ti ko
1: be ti ko sibe if that could be the case awon ohun elo ti an ti ko sibe ti won si mo pe ah nkan ti an ko sibe yi o je ni ko si nkan kan to buruju ninu pe kan won wa nbe ti ba se pe won ba pe won fe pin won kaakiri lati lo si polling unit kokan so won leto lati lo si polling unit kankan awon ti won wa ni polling unit olopa ni mo wa polling unit ton ba de ti wa nbe won a sise won bo se kan se before kan to ku lohun so eyun ba won awogedengbe amu pitan fe so itan ara re bayi bo ya yo o fe so o fe kan ma mu ohun pitan ohun to da tori nkan temi expect ni be latodo atodo ti eniye ko fi awo ko se awon eyan kan e waye mk wabiola on free nwosu e wo se to se ti ba se pe joba ologun ti won da duro nigba na o sise to neat gbogbo eyan lo sin titi de akoko yi koda okunrin yen deserve pe ki won fi oruko re so ibikan ti ba se mo ti won gbe ti won fi nwo su lorun o tin kede nkan re lo lai weyin lai duro lai si tara pe boya ki won se makaruru bi kan koda en are to nrc nigba na ti to fa to je pe on ni won yan gege bi oludije fun are ngba na pelu mk wabiola to wa nsdp o ti pada wa ki mk wabiola kan to ka ibo tan se mo pe eni yen so itan ara re o proof ara re gege bi omo nigeria rere ti ki ba se pe won da duro ijoba babangida agba na won da duro pe ko gbodo announce result yen mo so idi ni to fi da be ni wi pe gbogbo ohun ti won o ba se ohun elo ti won o ba lo nbe ati awon ti won je agunbaniro ki won mo gba abode abode le waye ko si bi yo se le waye ti ori pe teyan ba ti gbowo towo ti wa lowo eyan ati le so ti to ni tohun yo dogun fun won ni teyan ba ti je dodo ko ni le so dodo mo so ti awon agunbaniro yen ti won ba ko ra won ni ijanu ti won odun mo wuru mo because won le tun mo threaten awon na and it's for what kini bayi se tin science bayi o ya ko se kini kan eyun ba awon ogedengbe ni won gba ti awon osise alabo ba si ti wa awon oju ko gbogbo ti won o ti dibo nko o ye kan guide ibe yen tori pe ofan le fi ru na gba nbe wahala le be sile nbe awon kan ti le bo si koro kan mo dibo makaruru ni ni koro kan so atento se joba atento challenge tin se joba gege ba se mo pe adeleke lo wa lo ya pere losun bayi so an bo ni eni to tun so pe o n bo wa sori apere ko mo bo pelu tipatipa nitori pe mo ma so kini kan eni to won ba se mo karuru fun ko le se joba daada tori pe awon ti won ba tan ba se mo karuru yen awon lo ma satisfy awon lo ma wo pe awon ti tan je ko won de bere le ri nkan kan tabi meji ti e le so pe oke o awon eyan won yi won se daada e lo ma sakesi sugba en to ba fi inu fido to je pe awon ara ilu ni won fi bo gbe wole to je pe ise tin se nbe in lo wu won lori tabi ti wo je pe awon fi bo gbe jade tori pe nkan ti o te won lorun ile niyan se iyen la npe ni ijoba warawa to duro daada nigbati free and fair election to ba ti wa so lowo lowo ta nsoro yi ijoba orilede Nigeria ko ye ko duro ni duro wipe dandan wo ko afi tin ba gba bi kan afi tin ba gba bi kan afi tin ba gba bi kan so idi ni to fi da be ni pe e je ki awon eyan o free ijoba wa ra wa la pe awa wo lajo wa la pere eyin to wa la pere ati eni alaalu o te won lorun ni won fi ibogbe onitohun wole so ko wa ni lo da ko je pe afi gandan wo ko eni en ta ba lo en ti pa ti pa o na mo duro ni duro wi pe won kuku wa leyin hun ohun ti wole sa awon ni adibo fohun ni tohun tohun fi debi tohun de so awon nkan won yen ni ke je ka sakesi amu pitan o fe so itan eyi ti a fi ma mu pitan bo si je niyan
2: oda e seun baba one nation date waju e da mu royin eleyi ka mu gbe yewo ani igbese ifimo sokan efikun loko lati dodidi kan lati pinu lati pinu po lati gbe igbese kan soso to ni se pelu awon egbe oselu alatako to nti awon ekan toro kan labe oju opo kan tan pe ni G100 won pe yo waye nilu Abuja ni ojo keje de ni ogun osu kejo odun ta wa nu re yi won ni gege bi lara kitiyan fun isokan laarin awon egbe oselu alatako Shadu eto dibodun 2027 tin bo lona won wa pe apero ohun oni yo ni se pelu ikansi ati ijiroro laarin awon egbe oselu alatako to je mefa niye lara awon ni egbe oselu ADC egbe oselu elege APM egbe oselu NDC egbe oselu alaburada PDP egbe oselu PRP to fi mo egbe oselu SDP lara awon ti won jo joko ti won jo jiroro ti won jo sepinu sapero ti won e fi mo sokan pe wo boya ka se baye ja tira wa leyin bi ka gbaruko tira wa enyo won ni won fe fi mo sokan te ba gbagbe baba wa nation bi won kan tan fe se ko sese mo waye abi be ko tori ta ba ti ka te tun gbe po lona be n ka tun mu lona bomi se mo pa ti lawon kan tan pe e mo pe G100 na pe leyi ati ni G5 ati ni G7 abi be ko to je pe awon G5 nti won awon gomina G5 ta won na pe bo te je pe ipinu won lori wi pe eyin oni ba tin to kini yi bi ki apa ariwa ba se yo kan pa gusu se mo pe nti mo nfa ti mo saba fa na ti o fi mo pe rara o le se bayi o o je boya ke fi alaga egbe le fun agusu keni ti o lo joru dije dupo are ko je apa ariwa abi o ti yeyin ba mo ti mo nto ni atotan mo nto to fi je pe ni mo nfa ta fi mo gbegbe se pe aya ni se atileyin fun yin ni de ba ti se be o ara awon G5 ohun ni some week e wa ene Makinde wa Samuel Otomu ipe asu ifeanyin tenugun na ara awon G5 nu awon G7 na se ti won lakoko Goodluck Jonathan te ba gbagbe eyin awon kwakwanso to je gomina Kano Wamako Amechi Babangida Liu ti Niger Iyako Ahmed Kwara ti Lamido isipinle Jigawa lakoko gba na eyo to je pe en to mo saba fa na ni wi pe eto en be eni to setan yi apa riwa lo ti wa apa gus e wa ni se ejmeja se ba kaka be aya lo of tat leyin fe lomi ni gogo o ya fi mo sokan fe lomi ni awon jijita si mo nso awon gomina eni mo saba je eleyi G100 tan lawon o se yi won lawon egbe oselu bi mefa ni won pera won jopo won fi mo sokan lori bi won o ti se te ba si gbagbe awon wuyewuye royin kan ti kokko jade tele bi pe Atiku ati Obi won fi mo sokan ko to di wi pe ko wa awon lo jade bi oludije lototo nu egbe oselu ototo to ti yin awon an fi mo sokan yi o se se kan se pade re looto sugbon lopo ogba se mo pe awon mi won o ni fe gbe ilepa won le lati satileyin fe eyan kan o se le nu awon egbe oselu mi na to je kan ba ti fa oludije kan le ba ipele ni o lo se gomina wa awon ton jo dije pa won na fe se gomina won mi o fariga won o yari pe ani satileyin fun o mo ro pe en fokan ba mi lo ba won ti o di eda yede laarin won ti won se ma wa bi won se ba won yanju e awon mi o gba awon mi o ni gba bam bam won wa pe won o se apero G100 won lawon egbe oselu mefa won o se fi mo sokan won o jiroro lori bi won o ti se oro eto odibo yi ngba ti awon egbe oselu yi
0: beyan ba ni afoju wo sun teyan foju sunukun wo ko sin to pamọ nbe o han gbangba pe fun eto odibo are o na gbe igbese le lori abi be ko baba one nation lori bikini ti wa nlo yi baba one nation nje lero pe eni kan o je ba fe nikan pori abe ni baye te ba ti fa le eyan kan soso te ba ti fa le na la ma ba lo abi ede ayede o to waje laarin tawon na
1: e se se ri ti e ba gbagbe e o ri pe ipade kan waye ko to di pe onikaluku won ya ni ototo bi pe je n ba IDC lo je n ba NDC lo je n ba APM lo ati bebe lo so ipade kan ti koko waye laarin won ati jo ti pade yen ti waye ni mo ti ronu wi pe ah se kini le sise sa se nkan ti an fe se yi se yo sise sa e ma je kaka we pe oloselu ni are Tinubu ti an fe ba o yato si awon ti won tin se bo lateyin o no now e fe sise yi pe okay e fe ki are Tinubu wa abe ko n ti an fe se na niyan ko se ko ya now e wa fe se mo kini kan to ma ti ki temi lorun ninu ise oselu ni pe won igba funra won do lo to gogun won ejo qualify lati so pe okay o a fe lo sori apere are nje je mo pe lati ese kuku lati ward to fi mo local lati local to fi mo state ko wa to di national ini daruda po ti kokomo nwaye omo mi ni o wa nbe emi ni wa nbe emi ni ti bi emi ni tohun won ni fi ogbon tabi la ka igbe kini yen sile yi pe o da o eja ka se kini ni 60-40 tabi 70-30 se pe ti won ba se ni winner take all pe gbogbo wa la in te fi te ko sodo wa nbi awa la mu gbogbo e ibi ti wa lati mo kokon sele ni now awon ile 100 ni ati egbo pe ta won sa amechi awon iko elenu meje yen agbo ti sa odo won pe igba ti egbe won ti an ri wi pe won jo agree ki won jo fi o kan ohun so kan lori ta ni o kan lati bo sori apere ini awon amechi anko ti won se nigba na elei na o tun bi ti ibotadi ni 2023 bakan na nibi ti atiku to ti jade to je pe this man Iyochayu ni national chairman tati kuna ton jade fun president ote yen ni won wa di papo TG5 di papo ngba na lati fi so pe labe bo ti le wori atiku ni wole omo e ma je ka gbagbe pe omo egbe won ni won si se nto to atiku si wole ko de se ko ya tori pe won ajo agree lori pe national chairman wa ni not national chairman I mean president en to fe dije president Atiku Abubakar not na lo na ti wa oda e fi kini sile fun wa ka wa ta wa ni south ka ma ka mu national chairman eyin te wa loke e mo e fowo mo are yin ni won gba to je pe Atiku ti wa nbe iro iyo chaju na o gba Atiku ko mo n to le se lori e awon ti bi ti wa ti pe kaka ke ku mo je sese yo ya fi sawadanu ni kaka keku mo je sese yo ya fi sawadanu in lo je ki won lo di panpa pelu egbe APC nigba na ti are Tinubu fi wole gege bi are now awon ti won wa so pe won ko ra won jo yi e mo je ka gbagbe wi pe awon kan na ti ko ra won jo be ri laye Olusegun Obasanjo nigba ti Chief Olufalaye ton jade pe awon fe se are ngba na ti are Olusegun Obasanjo ayin are ana ti won ti ibi tan ti jade PDP ni so wa wo pe ona wo la won fi le defeat PDP ni igba koko oda na e je ka fowo so wopo ka ti Chief Olufalaye leyin won ti Chief Olufalaye leyin to to sugbon kini yan ojo nitori wi pe awon ti oke lohun lo dabi eni pe awon ti en ife Chief Olusegun Obasanjo po si iyen ninu oro ibo didi fun tawon aralu ta ba wa so pe tawon oluselu gangan e je ka soro ka fa ko mo okun oro yo nje won le gba fun ra won to ti je pe 100 tun ni won ona ti a si fi le gba fun ra won ni pe ki kan so pe o da na e je ki lagbaja o lo ki keji na ko won jo so kan e je ko lo sugbon se atiku so le gba ki awon tan wa south you I pe ki won ti enikan leyin bi igba ekefin tin fowo ti le nje awon ti won wa ni south you se awon na le gba pe ka ti ku order na eja ti atiku leyin because ta ba wo only senior man laarin gbogbo won patapata tan fe dije fun are ohun tin ba bo ti pe ti pe ti pe ti pe ton gbiyanju ti kini yen ton bo ha se won le ti leyin bi kini yen o de le emi wo wi pe bo ya ni apero akoko ti won ti kokko jo se laarin ara won pe awon o gege bi pe kini o awon igba ti awon ba jo kini o se mo pe lo mu won dije lo mu won bo sinu egbe kokan e ma je ka tun gbagbe pe obi kwakwaso inu egbe kan na ni won wa pelu atiku tele tin se adc ke ai gba fun ra ni na ni o ni won fi yago fun ra won ti obi ati kwakwaso ti won fi lo sndc won gba fun ra won na ni o so ta ba wa fe so pe o da na ta la fe tele afi to won ba so kan ni kini yen le sise sugbon se yo so kan bi se won ni ya se won le tori pe mo tutun so se ni ese kuku ke gbogbo won koli ba won fe se nkan kan e ma je ka tan ra wa je pe awon gan awon ti won so pe awon fe dije lokokan ejeji on ton qualify ko qualify o to ba ti lero to po leyin ju e to qualify lo wahala ni won ju o kaluku won mo ju da won ti won ba won dibo mo ju di fun eniyen ni lati ri wi pe eniyen ni eni ti o qualify to ki se nipa certificate ni mo nso but nipa pe njo kojo sun tori pe oto ni pe ka se oselu oto ni pe ka mo joba se but awon eyan understand yen eni te fe ti leyin kini awon experience to ti ni lati so pe ko n fi to on fe se ijoba le eyan lori iru eyan wo ni eni to jade na bo lo ti je so ti awon ti won fe ko ra won jo yi ti an ba le wo yi pe o da na e dajo ko boya obi ni ka tele boya governor Seyi Makinde ni awon yen wa lati south ti an ba le fo un so kan be ekuru lu teyin ni fanfa o sugbon to ba je pe atiku lo wa jade lati oke ah ise nla na ni won o tun se pe oja ti atiku leyin sugbon ki se slot awon northerners ni bayi tan ba ti le tele atiku tatiku ba wole odun merin ta won ti bi o ti lo o lo niyan sugbon se won le confront chief won le confront are oni baba wa tinubu ije se tori pe emi tun ma nso mo tun ma nso pe ta ba nso nipa oro oselu are tinubu lo ni baba laarin won apade adude nkan ta fi ta mo nipa oselu o baba mo lati fi le se pe kini o ko tun fi da pada sori apere ti won ba ti le mu rara won ki won ko won ara won fo kankan fo so wopo pe order na o atiku abubakar o e la tele o Seyi Makinde ni o obi ni o ti won ba ti le se yen e je ki won o gbagbe e o soro pupo lati defeat Tinubu lori apere ti are wa so afi o tun sun so lekan si afi ti won ba unite tori pe ninu ifowosowopo awon ti won ti se ijoba si waju ninu ifowosowopo won pelu opposition gba na in lo mu APC wole tawon G7 lati no PDP ati alliance tan se e ri pe are Buhari ko to di po lori apere won CPC ni are Buhari wa tele ACN si lawon ti awon arewa oni are Tinubu ACN ni won pelu awon isomogbe kokan ni won fowo so wopo tan so ra won di APC iyen lo mu lo fi rorun fun won are ana iyen are Muhammadu Buhari to fi wole ngba na so nje awon eleyi le se be bi ibere to wa lokan temi niyan so to mo se mo pe gbogbo nkan ti yo mo wa lokan awon eyan ni pe o da na ije won ije ijoba to wa nbe yi ije won le divite so awon kan to sele niyan
2: Oda, eshun baba one nation ko so de pa lo soju opo a lo soju oja a lo sekede ati polowo oja eja sare muro yin eleyi bi ti oga gankan Muhammad Maji to ti won fe so kan fun pe o lowo ninu igbese idite lati fe gbajoba re Tinubu o ti wa soro lori bi igbese to ngbe bo ti se je nitori ife to ni si orilede yi ati ibinu ohun lori bi nkan ti se nburu jai si orilede yi gege bo ti sapojuwe re alaye re ohun lo jade ninu akasile ile ejo eyi to pese awon alaye tuntun lori ise iwadi nipa awon omo ologun kan tan fe dagbo ijoba Tinubu dana olu ile ise alaabo ti wa soro lana ode pe awon ni fesi si oro re o nitori oro ohun o si wa ni ejo fun die yi awon ni so kankan lowo ta awon wa yi ninu alaye ti Maji wa se o toro aforijin lori bo ti lowo ninu igbese idite gbajoba pelu bo se nbe awon alase lati siju anu wo ohun o wa wi pe wo igbese ohun o mo seyin ikominu ati eru to n ba ohun wi pe he si e se porilede yi tin roko parun re si e se porilede ohun to n nife si tokan tokan ti fe lule re to fi mo ikominu tawon omo ologun ni lori bi ijoba yi bi ti se n ba lo lori ibetu abo bo ti se mehe lori bi igbe aye o ti se rorun bi o ti se lo bo ti yo lo Maji wa wi pe ife orilede ohun o lo sohun debe igbese to n gbe ohun ni fe orilede yi ohun si nife ise ohun baba wa nation se eyan ma nife orilede to be ge teyan a si fi wo pe ke eyan dete gbajoba oro won si wa ni ejo osun kan ni shoki
1: seri
2: eja mo ka to mo
1: a le soro pupo lori e sugbon kan to wa nbe yin wi pe iyan o le so pe tori pe omo se ka lo gbeju sinu ehun be ba gbeju sinu inu irun ti tinu omo ba ro tinu en to gbeju sinu irun gan ba ro se inu irun le ro so eyan ogbodo boni ba aki kanju aki si kanju tulu oran teyan ba kanju tulu oran tabi keyan kanju labe gbona wahala ni seri enti o ba ti ro mo ofin ko si ninu ofin agbaye wi pe ki eni to ba wa ninu ise ologun ko lo ja ijoba gba ma awon oloselu lowo awon wo la npe loselu oloselu emi ati iwo ni ki se pe nitori pa wa nu party kan ijoba wa ara wa la pe awa ja ijoba awa ara wa la le toka fun ara wa oludibo gan na awa ara wa la jo je fun ara wa awa la le so pe oke o ijoba yo wa mo ologun inter train won fun ni pe ki won wa ni barrack inter train won fun ni pe ki won doju ko ogun to ba fe gbe eyin wole yala forilede Nigeria tabi laarin ilu ko wa se pe nitori pe nkan yen ti tarara pe won ti bi won o se to won ku de ka to gbe kini kan no ko ye ki ologun so pe won o dite gba ijoba ko si ninu ate agbaye ko da to ma ko ba orilede kokan iru en to sele ni
2: o se tun lodi sofin orilede
1: o tun lodi sofin orilede se mo pe ofin ni
2: feloni ni
1: ehn in to ba ti je mo pe gbo o ti wa nu ofin pe ologun kankan o gbodo gba ijoba kini aburo ko si bo se le lagbara to ninu ise ologun ko si bo se le mo iban yin to tabi mo ban gbe to wa so pe o fe lo gba ijoba so ibi ti o to ti koku niyan ibi to ti koku gba tapatagba niyan so ilu ni o so pe eni ta fe re ka be ni ta fe re ki se pe awon ologun ni o wa lo dite gbajoba bo si je niyan
2: oda eshun baba wa nation to eyin ara le ja sare de oke oja lohun ka lo se kede ati polowo oja ngba ba pada de agbeyewo royin agbon agbe o mo te waju ta jo mo fikun lokun fori fori kori lati te waju lori oya o kile fe so lori awon royin ta ti mu lataaro bo lati n lo orilede Nigeria ni bo gan la n dojo ko ona bo la gbegba ibo ni e tun wo pe o ya tun se bayi
0: lori le ede yi ya wo pe lamara kan te le fun joba lori ebe won tun le gbe igba ti kini ohun o tun fi dun daada ju tatin wa lo ti o fi ni si wahala mo ti gbogbo o si fi rorun fun to nile telemo enyo e wo eja doke oja lohun ka lo se kede ati poluwo oja na nbo baba ti de asuju opo ile ikanni kanga gbon magbe wells radio 89.3 fm odan le tin lanfani ati mo gbo wa e ku kale a nbo na

0: 89.3 FM kan gagbonma pe
1: te ba fe puluwo ja yin lori radio te fe ma ta warawara bo meta se nta West Radio ni ke ma bo o afeti wa gbe ti yin laruge ubu owo gajara lo come for your jingle and advertisement at West Radio 89.3 FM unajeleje ati lajo lajo ile ise nla nla ati kekeke eyin ile ijosun patapata e ma bo e wa gbe wo e je wo e jowo e to wu do o gba to ga ni master ki le tun tu se na e ma se tabi sugba o e ma bo wa sile ise wa danda la wa leke titi ile fufu pelu awo bulu west broadcasting out ni alafin avenue oluyole estate ibadan oyo state nigeria elu elu 07066165053 tabi 08035093394 West Radio 89.3 FM. Olorun gbọ gbogbo te fe oju kan lo wa.
2: Makale marale.
1: Kọle kọle kọle kọle le tu ta barowo karale karale abi ka kọle iru lewo le fe ko ile wo le fe ra sile to si lo dara ni abi ti ona jidi tinu omi abi ti ni ra abi yan gbe ile koda ko je turi apata kọle kọle le to ti o ma yan na fun yin
3: ni West Radio 89.3 FM ni gbogbo ojo Tuesday laago meji si meta osan 2 to 3 PM every Tuesday
1: afani wa fun yin lati bere bere tabi so awon nkan to nsele ni site yin nipa se message awon ojogbo to danto ti won ni kankan tabi omi ise lori oro ile ati ile kiko koni gbeyin lori eto bakan na le le pe lati da seto tabi salaye ile tabi ile te fe ta fun ikede ati ipoluwo oja abi e fe su ni gbowo e ma bo ni
3: ile ise West Radio 89.3 FM alaafin avenue oluyole ibadan
1: tabi ki e pe adekunle
3: speak louder
1: 07057330952 07057330952 Olorun a kole ayo fun gbogbo wa.

0: wọn kan ju ilẹ fun olookan ni won mu odori ile
1: taro worale ka gba document
0: oro yen ti wa wa nu e ti pe won wo pe ki bawo ni kin se se eto kole kole ti wa fun yin 09168931000 ni ke pe si 09153334893 abi 09113333893
1: Oluwa temi nko
0: ile ati ile ni tita ni ise temi real talk ti Amiyu Isola lati elenu sunsu eje nwo ipe eleyi hello hello hello
2: hello baba kale kale
0: era sa oruko yin ati bi te tin pe wa baba tun ni lekan si oya okay
2: that is the architectural design.
0: Okay.
2: I don't want to go
0: networking, yeah. Oh, fail.
2: Hello?
0: Hello? Yes, sir. Hey, Mungo yin ba.
2: Shengo.
0: Mungo yin.
2: Shengo.
0: Mungo, sir.
2: Ah, Sherry, any look where plan is here. Look where plan. Look where. Look where.
0: Drawing. For a look at foundation.
2: Oh, your plan. Building, oh, your plan. Building plan. No.
0: Okay.
2: E wulu abe.
0: Ah, yes, sir. E wu kon be da da. Papa, you lot lay about it. Wa lo e jay le orioke. Ah. But e jay le le. No. E wu wan be. Ni tori pe. Bukbunti an wan shi en wan shi ni a da bo wo. O ni ilanotan te le. E to ya kiss of yo. Abi architect to ye ki won so fun won abi engineer pe irin bayi ni elu nbi bayi iye nkan bayi ni on kan lu ogbon ti won ta npe ni discretion ni sugbon ti o ba dojo waju ti ru le be baye awon funra won ni won ni ebi ara won sugbon to tona ju tori ti ijoba ba de ka ni bi won se ni we plan yen ti ijoba ba de ton ba se pe to ibi te kole si yi o titi ijoba je kan gbe we jade won le ni ewe kankan ngba o je pe won kan se adabo wo ni yen la fi se pe eni barale ko pe survey kan se survey fun teyan ba ti wa fe se building plan ko pe awon architect kan ya won gbe lo sodo ijoba ijoba o lu lo nte ko si teyan kan sibe ti ijoba o yoyan lenu mo nitori pe eyan ti se ni motose lo loyo eni keni ti o ba ti ni ile tabi ile nti ijoba ba ni ka se oni ke je ka se iru igba ti won soro sakularo tan ni titi je awon ti o ba ni iwe nsin kan te fe fun won won nera won le ri won le ri gba ehn so ogbon odun ni omugo emi ni fun awon kan eni ba fun re mu aworan ile kan to ni kan bo ma ko to ba dojo waju nto ye ko fi 100 naira se o le ma se ni 10 million naira bi yen se je niyan baba wa Adeolu Kayode e seun sa o dupe
1: gbogbo egbe mi lo nrale tan ko le tara ti won
0: ibere wa nu ti eyin wora yin niran
1: lori ami
0: eni se kan tabo mi nte nse lara ile kiko ati ile rira e ti e wa wule so sita
1: ko ni wo mo mi lori ami ami ni e se
0: e fe pe wole sori eto bayi 09168931000 number yen oni ke pe si 09168931000 tabi 09153334893 awon kan ti yo pillar re ni site o mo nto se pe wole sori eto
1: kiledun wo ko se ri were de were igba mi
0: hello ta lo wa nbe o e ka san o
2: hello
0: era sa
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Sá?
2: Sílẹ̀. Kọ́ ti ń gbé bẹ̀. Bóyá bí fèsì náà ìfẹ́ sí.
0: Ok. Ok. Ẹ ṣe. Sẹ́rí àwọn míì, wọ́n máa ń ṣe lójú tí wọ́n ti jẹ lọ pé wọ́n ti kọ́lé kalẹ̀ wọ́n wá wò pé jẹ́ ń yọ ṣọ́ọ̀bù wọ́n kàn yọ ọlọ́run wa bá ṣe ẹnìkankan ò yọ lẹ́nu ìjọ tí wọ́n bá wá yọ lẹ́nu kò ní rò tì ṣùgbọ́n tó tọ̀nà ni pé àní tí architect bá ti gba ìwé ilẹ̀ yín mú tá à ń pè ní survey plan òun ni ó sọ iye ilé yàrá orí òkè ní àbílẹ̀ tí ó gbà ibi ni ó dojúkọ gatehouse máa wà nbí ilé generator ẹ fẹ́ yọ ṣọ́ọ̀bù gbogbo ìwé tó yẹ kán gbà lórí pé residential

0: ọdịmma agadi nwaanyị na nine osita ọsadebe taata ka o nwere ajụjụ anyị ji ebe a mgbe ana m ekene ezi oyim nwoke onye mara ife yesu okwu elder Benjamin Ufele ebe ọbụla ịnụ ugbu a ọ ya adịlị gị mma maka onye na ị na-akwado oge ụwa ndị igbo ana m ekene ichi afọ nwa ọ na-enye ndụmọdụ na-ekene John Siobi na-ekene ndị niile nwada Njoku na-ekene Fidelia nwada Fidelia na-ekenekwe ịma na ana m ekwu ya na ndị Aleshinloye o nwere ka ha si eme mana o nwere onye na-akpọ anyị si na Aleshinloye ekezie ọ ya adịrị gị mma ejere m ka m hụ ekezie na ime Aleshinloye asị na ọnọhọ ya njụọ esi ya si gara ebe odogwu nwoke a nọ asị na ọnọhọ ya na-ekene nwada Njoku na-ekene Nzube na-ekene coach na-ekene nwada Joy na-akpọ anyị site na Salvation Army na-ekene eze onye ọ ga-adịlị mma eze bịa bụrụ ego gị na ike ụwa agwụgwọ m mana eze nke a ọ ga-adịlị gị mma onye na-anụnụ ya ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso kpakpando ọ napụrụ gị ihe ọkpụ n'ọnụ anaghị m atụ egwu onweghị ihe jikọ mụ na egwu ka a ga-esi kwu ya mma ekwu ya anyị eje eje mma eje anyị ekwu n'ọnụ mma ekwu n'ọnụ onye mụ na ebe a ugbu a bụ Ifechukwude Nwanja Gwan biko Ifechukwude kenekene ndị igbo gwa ha ka gwa anyị ka gị na ihe si wee je na ije ala igbo lata kpara aka nata
1: ndị be anyị Ifeoma na ịfụnanya obi na-asọ m ezigbote afọ m ju ote njede anụ igbo abịa nje n'izu ka ga-aga anyị anọ m mkpụrụ ụbọchị anọ kọba ise ya ka nọ n'ụlọ onye fọdụ anyị na nne na nke ụzọ nke nna anyị ya nwụ abịa jee mee enyi ụzọ mana obi sọsachasị m ịma ife obi ji asọ agwana m ndị mmadụ n'ụwa m onye mbụ ịma na afere gị ka ọ na-akpọ Facebook n'ọnụ ifene ndị mmadụ na-afụ m ma ibi ebe ma ntinye ifene n'ue ka ndị mmadụ si afụ m Ifechukwude nwa Njoku Agwani nwa Nkene o wee mee ka obi sọ m ya ka nje ekene daalụ na ị na-eweta m n'ebe ugbu ọbụla ndị ụnọ daalụnụ ekene m unu daalụnụ
0: onwụ
1: na-ede ife nle mana obi sọsachasị m ejem idumunna m anyị bụ ụmụ akpa ejem udumunne m obi asọchachasị m fụ mmadụ niile onye fụ ana m kpọm Ifechukwude obi asọ m ya ka nje asị daalụnụ ịnụ ụwa ndị gbo na ife nna anyị daalụnụ ekwudo m ụnọ ma unu amaga afa m bụ nwa Njoku Agwani nwa ndị kwe ka m kwe nwa ndị okwu ọma okwu ego na adị n'ọnụ daalụ nụ
0: igbobigbo biko ịma na ana m ekwu ya na-ekwusi ike na-asị ihe eji wonye anyị oge ụwa ndị igbo n'ime Wells Radio 89.3 FM ka anyị na-ebuli asụsụ igbo elu maka na ọ dịghị mma na anyị hapụrụ asụsụ anyị a na-eme omenala ụfọdụ a na-eme omenelu nye ka anyị ji eweta gwangwa m o nwere ihe ị chọrọ gịrị ka onye igbo ịma na izuụka gara aga na m kwuru na mụna o nwere m na akpa nkata maka ụkpaka o nwere osisi a na-akpọ ụkpaka n'ala igbo osisi anụnwa na anazi ana dịka nai o nwere otu ndị igbo pụtara na si na a ga-eme ka a mara ka a ga-esi mee ka osisi anụnwa ka ọ ghara nda mmiri dịka ihe niile ọtụtụ ihe dị n'ala igbo dagoro mmiri ugbu a nke ka njọ bụ na asụsụ igbo na-achọzi nda mmiri ije ebe ndị igbo nọ o nweghị ihe ọzọ a na-asụ n'abụghị bekee nya ka anyị ji njiwe esibe ọnwụ gbatịkọtịkọ na-asị na a ga-enyerere anyị otu awa ka anyị wee na-ekwu ka ọ ga-esiriri igbo mma ọ bụrụ na ndị igbo anyị a na-akwado mini ihe a na-eme otu awa a enyere anyị ga-emie otu awa na ọkara ka ọ ga-abụ mana o nweghị ihe ndị igbo anyị ji akwado ihe a na-eme nya bụ ihe na-ewute m ọ bụghị ego ka igbo na-enweghị anyị nwere ego ndị obodo ọzọ nwere ka ha si akwado ndị be ha site na iwetara ihe a na-akpọ advert ekwuo ekwuo ihe gbasara onye dị etu a ọ bụrụ ya bụ na ihe na-eme ga na-aga sịrịrị werere nwee si biko dododo ịchọọ ka ị na-akwado m na-agọ ọgbakọ ọwazi obi a kpọọ m n'ekwentị ugbu a ka nye gị ka ihe esi nweta m ma nsi ebe a pụọ 0 onye detuo biko weta akwụkwọ weta mkpịrịsị edemede detu onye detuo 081 edenyede 54347556 081-54-34-7556 nke ọzọ bụrụ 090-69-40 0905 0906 9400 0906 9400 onwe mmemme ka ndị igba anyị si agba bọọlụ na eme nke a na-eme nke ọzọ unu chọọ ka nne akwadio ebe a nụwa ịkpọ m n'ekwentị m ga-abịa ọ ga-adịrị igbo mma maka na ihe na-akpọ ndị igbo anyị bụ ọ bịara mba ka mba anya na ha atụ egwu biko o nwere okwu eji bịa tata ịma na anyị na-eme gwangwa ma nụwa anyị na-eme ndị igbo anyị hụrụ ya n'anya hinne ụfọdụ akpọgo m n'ekwentị ma nzi ebe a pụọ bisi m biko m na-eme gwangwa m na ọ na-enyere ha aka ịdị na-aghọta asụsụ igbo dịka o kwesịrị ka ha na-asụ ya anyị kpọtụ obere egwu anyị chigha azụ m ga-ewetara gị gwa ngwa m nke taa.

Igbo bi Igbo, ana m anabatakwa unu ọzọ n'oge ọgbakọ ụwa ndị Igbo. Kenata gị ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Ebe a ka anyị nọ kpọmkwem, anya na ha akụja akụja. Okwu eji ihe njibe tata wụ gwa ngwa ngwa m, ọ dị 18 ka ọ dị, 18 ka ọ dị. Ịkpọ n'ekwentị ugbu a, ị were otu ọnụọgụ, m gwa gị ihe dị n'ime ya. Ịza anya zata ya ọfụma, gbazia nkịtị maka na atụpụrụ nkịta, asị na atụpụrụ nkịta n'ọkpụkpụ, hapụzịara ya n'ọgụ ndị mmụọ. Nwee na-ayọ ndị Igbo anyị biko, unu na-akwado ihe anyị na-eme obere ego ka ọ ga-ewe gị, ọ gaghị adọkọ akpa. M ga na-ekwu nnọọ, ị ma na izuụka gara aga, o nwere onye Elda Benjamin Ufere, onye mara ihe esi okwu, ọ na-ele ihe a na-akpọ eletrọniks na elebu. Ebe o nwere ebe ụlọ ọrụ ya dị na ọnụ debere ụlọ akwụkwọ a na-akpọ iCast, ọ na-akwado anya ọfụma. Ị chọọ ngo ọkpọkọpị gaa ebe nwoke anọ, ọ naghị ele adịgboroja. Etu a m si ekwu maka onye mara ihe esi okwu, etu a ka m ga-esi na-ebuli ihe ọbụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ elu. Mgbe na-ayọ ndị Igbo anyị na-asị kwadonu oge dị etu a, maka na uru dị n'ime ya ka o nweghị ọghọm dị n'ime ya ma ị na-akwado anya ihe anyị na-eme. Ụkwa ejibe tata gwa ngwa ngwa m nke tata dị 18, ị were otu ọnụọgụ site na ịkpọm n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, nke ọzọ bụrụ 0915-333-893, 0915-333-893, 0911-333-893. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a, welu otu ọnụọgụ, ngwa gị ihe dị n'ime ya, ịza anya zata ya ọfụma, gbazia nkịtị ihe anyị ga-eme.

0: ọ nwere ya na-akpọ m ugbu a. Hello.
1: Hello, Ihioma.
0: Ihioma, onye na-akpọ m?
1: Ọ, Adanjoku.
0: Nwa Adanjoku, gari ka ị mere?
1: Ọ dị mma, ka esi ị mere?
0: Nsogbu adịghị. Nwa Adanjoku.
1: Ana m ekelekwa.
0: Ama na ị nwetara akwụkwọ anyị zitere gị n'izu gara aga.
1: Yes, e wetara m ya, ndewo, Chukwu Gozie Unu, dokwa onye nyere anyị ya.
0: Gari nke ị chọrọ.
1: Ana m ekele Nwa Ada Ifechukwu.
0: Ifechukwu dị. Ndị kwe ka nkwe.
2: Daalụ ma.
0: Gari nke ị chọrọ.
1: Daalụ.
2: Daalụ ma, Chukwu Gozie anyị.
0: Gari nke ị chọrọ.
1: Aga m tinye iri na abụọ.
0: Iri na abụọ wụ. Mezuo okwu a, mezuoro anyị okwu a. Onye hụrụ ọkụkọ ebe ọ na-abọ nsị, biko chụpụ ya. Mezuo ya okwu.
1: Onye hụrụ ọkụkọ ebe ọ na-abọ nsị, ya chụpụ ya, maka ihi na mmadụ onye dị eri ukwe.
0: Ị nwetara ya ọfụma, ịzatara ya, Nwada Njọkụ.
2: Kụ n'aka!
0: Nwada Njọkụ, ịzatara ya, daalụ, daalụ.
1: Daalụ.
3: Maka na ngwa na-agba ka iji, tupizu na-abọ na mụ.
0: Onye hụrụ ọkụkọ ebe ọ na-abọ nsị, ya biko chụpụ ya, maka na o nweghị onye maara onye ga-ata ụkwụ ya. Ọ ụkwụ Igbo.

0: ọmụnụ ugbu a ka ibido ekebe anyị ntị. Anyị ka nọ na oge ụwa ndị Igbo nke na-erute gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Onye na n'onu egbe onye m na n'ebe awo Ifechukwu de Nwanja Agwana. Ọ na-akwado ndị niile na-agba akwụkwọ. O nwee mmemme ị na-eme na-atụ onye ekwu n'okwu kwutuo okwu a na ka esi ekwu okwu. Onye a okwu dị n'ọnụ. Ka m zagodo onye a. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Onye na-akpọ m?
1: Nwada Onyinyechi.
0: Nwada Onyinyechi. Olee ebe isi akpọ Nwada Onyinyechi? Ama m nọ eleyele.
1: Ọ dị ọnọ.
0: Nwada Onyinyechi, gaa nke chọrọ ka m nye gị.
1: Nọmba 4.
0: Mba. Nga ga-akpọ gị.
1: Ha wee lu ya.
0: Mba. Ọ dị mma ka m gwa gị ihe dị na nọmba 4. Olee ihe ndị ngwa na-akpọ? Ị nwere ike ịgwa anyị ihe ndị ngwa na-akpọ ọka? Gere ihe ndị ngwa na-akpọ ọka, ndị ngwa.
1: Ukwuoru.
0: Ịma ihe onwe ihe ha ga-ezitere gị maka na ịnụbụ gị were ọsọ ka ngwa gị ihe dị n'ime ya.

0: ndị ngwa na-akpọ ọka ukooru ọhịa na-akpọ ya na ngwa coach Inugunye. Hello. Ihe a na-akpọ ọka ihe a na-akpọ mba ọya eweti ya gba nkịtị ọya eweti ya
1: daalụ daalụ
0: coach ịmago ihe a na-akpọ ọka n'asụsụ ngwa wụ ukooru ukooru onye ngwasị gị biko nye m ukooru ọka kọsị gị nye ọka
2: ukooru
0: ga nke chọrọ
2: mba
0: ịbịakwa ọzọ nye m nke nke one ka ị chọrọ
1: akpọkwa ya nọmba
0: ngwa mezuo okwu a coach ị ga-azata nke isii nwere ajụjụ otu abụọ atọ anọ ise o nwere ajụjụ ise dị na nke isii ị ga-azata ha ncha niile nke mbụ wụ coach gee ntị ajụjụ nke isii nwere ngalaba ise n'ime ya ị ga-asatacha ha ncha niile nke mbụ wụ mezuo okwu a eme ngwa ngwa nke abụọ wụ nwaanyị lụọ di abụọ ịzatara nke a ihe agwọ mụrụ nke anọ nwata kwọcha aka ya mba nwata kwọcha aka ya ome gịnị nwata kwọcha aka nke ọzọ bụrụ egbe na ọkụkọ
2: egbe na
0: ọkụkọ egbe na ọkụkọ mere gịnị
2: egbe na ọkụkọ.

0: Hello, onye na-akpọ m? Hello?
1: Sọ ma chukwu kwanu.
0: Onye na-akpọ m?
1: Joshua na kọti kwa azu.
0: Joshua, Joshua, jiri nwayọ Joshua. Jiri nwayọ, ben ke choro Joshua.
1: Ye mun ke sa.
0: Nke sa. Nke sa. Ihe dị na nke sa wo. Gwọrọ anyị egwu ọnwa abụọ ị maara. Egwu ọnwa.
1: Egwu ọnwa abụọ ma.
0: Ana m eche gị na ana m eche gị gwa anyị gwọrọ anyị ego ọnwa abụọ ị maara ogene ogene kpum Joshua na-ekpu ogene kpum nke abụọ bụrụ gịnị? Mba, nke a nwere nke e ji eme ka nwata lahụ ụra. Egwu ọnwa ka nsị bịa ụwa. Ọ gbado Joshua. Ọ gbado gị, mba. Ịhụnan ngwọ na nkwụ na-abịa. A ga-esitere gị akwụkwọ. Maka na ịgbanigo.